yon film ni di fen. E un ti bezan e bisen. E yon e bicham. Mesu na kon e kou kicham. An e mi humu de e chan. Ketis ne pe chan. E yon e sala le veken. Union e gubyan a faba ne pe chan. Amen.